0: nung mig mabeh loyo I network mabeh loyo weng I Uganda. MTN. MTN tiyo itelot pa Uganda Communications Commission.
1: Bora bora ke bin ke tiar ke kro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
2: la la me gin wi di we ni ti ringe kam ti jeri ya
1: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong men ma dak la me le luani ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon dia ya boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma Yubuki P, New Fro Spirit, Kitchen Flavor. Koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 76 Experts Limited. Kira ye yubo tap giti nunge chireka I Kabaka Road, I Kampala, Uganda. Dulmana yebere kiripotin koma kilwene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena ngwen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Pei